0: Okay, mayong gabi is tanan. Today is August 15, 2026. So welcome to our broadcast. Katinawad, kinusab si Brother Peter Cabonto sa studio.
1: Kinusab si Brother Nito, mayong gabi is tanan.
0: So mayong gabi, no, sa ato ang mga nagasunod sa mga programa sa Angkor Radio. Sukat pa sa ganyang buntag. Hangtod na nining takna. So salamat kayo sa inyong mga soaking tigpaminaw, ilabi na sa mga sikbit ng mga kabaranggayan balit, no? Dire sa lungsod sa Rawis, medyo traffic gamay. Pag-ari ng dire balit ng mga alas 5 kapin, medyo traffic yod. So, bisan pa niya na, no? Sa mga nakaroon sa malang mga panimalay. So, mayong gabi sa inyong pagpaminaw. Huwag yung sab sa mga sakinan nga naminaw karon, ilabi na sa atong mga Grab operator, si Bradjetro, no? Si Bradjairo, si Bradjono, si Bradjin, mayong gabiin niyo di abroad. O yung sab sa itong mga sikbit ng mga kalungsuran, ilabi na sa itong siyudad sa Tagbilaran. So sa tanang mga naminaw, mayong gabi kaninyong tanan.
1: Okay, mayong gabi sa tanan, no? Nga mga listeners na ito, itong itimbaya, itong mga kagilaan, mga kaigsunan, inha sa itong kalungsuran, no, nga mabot sa itong Sibya, mayong gabi sa especially diya sa Baclayon, sa itong mga kahigalaan, no, da ni Brother Boy Galbo, mayong gabi Brother Boy diya sa Libertad Baclayon, huwag diya sa Lindabel area o sa Tagbilaran, no, itong mga kauban diya sa pagtuo, si Brother Cesar o si Brother Rulan, mayong gabi niyo diya Brad. O sa Cortes area, mayong gabi sa tanan mga taga Cortesanon diha, especially diha sa may New Lourdes Cortes sa ISO subdivision, sa itong mga kasiglinganan diha, mayong gabi sa tanan.
0: So our ingredient ever dito ang awang classmate nga nagreet karon sa iyang adlaw nga natawhan karon yung adlaw si Maria Asuncion Calamba Gramatika. So mayong gabi diha, no, diha sa New Capitol site. So awsang ingrit ang hong ginikanan diha sa Libertad Baclayon si Mama Talina. So mayong gabi diha, ma. So nini kagabion padayon tar balito, so wala tang ka broadcast niya gitungod sa mga panglawas, medyo dunagi blatian balit, no. So padayon tan nini kagabion sa tuang discussion regarding kining gitawag og hyper-dispensationalism. So kining atong pag-aisgutan badlit, doon naman ko yung mga pagtulunan nga sa diin, doon ay nagatudlo nga ang Pauline Gospel or Ebanghelyo ni Pablo nga iyang ginawali, maura daw ang applicable sa gitawag church nga kapanahunan. So kining manggod sila badlit, mauni sila gitawag mga nagbahin-bahin sa mga kapanahunan nga sa diin, lahi ang Old Testament, lahi usab ang New Testament. So before tamo padayon, no, so atong abrihan na atong mga Biblia, kung doon naman yung mga Bible, no, diya sa inyong mga panimalay. So open our Bible in Galatians chapter 1, verse number 6. So nagayon din, I marvel that ye are so soon removed from that cold into the grace of Christ unto another gospel. So mataw mo yun nga another gospel ba dito, kining kitawag Pauline gospel. So ila maginenggi hatagan o dako kayo nga pagtagad, labi na sa mga nagatudlo nga mao lagi nga ang ginawali ni Pablo, mao ra daw ang applicable sa karon nga kapanahunan.
1: So ato naman ning na sugdan atong niaging mga broadcast na to, Brad Pitt, no. Kabahin ining tawag nila og kalain-lain nga mga gospel. So sila raman nagbahin-bahin ini Biblia, dili man yun na yun ana, although doon ay pagkabahin ang Old and New Testament. So maura gina nga pagkabahin Brother Peter ang pagkaingon diya sa kanang gitawag o sa 2 Timothy chapter 2 verse number 15 nga study to show yourself approved unto God, our mandate needed not to be ashamed, rightly dividing the will, dili na lang

0: nga ilang ito ang mga himo na hisapunan. So, ito ang sagot ng mga sibya na ito. Kalain na maayong balita. Galatians chapter verse 6 to 9, no? Nga, na may ebanghilyo. Ipatlo, Peter. Maingon na nga, doon na yung kalanghilyo. So, kung ang kapusol Pablo ang ebanghilyo, ilo ito, ipatunglo.
1: Kung tanah, kining ilo dulo bang ginawali ni Christa wag of God, it for the general death. So, dili daw to applicable nga kato nga wali po ni mismo si Jesus, mao nga ebanghilyo para sa mga ilang claim. Ang applicable ra nga ebanghilyo, kining ebanghilyo nga ginawali po. Kung atong tanawon manggod, kining ilahang nga pagtulunan nga ilag yung gibenbahin nga sa diin na himo na hinon nga sayop nga pagtulunan nga kumiingon ta Bradlet nga ang ebanghilyo ra ni Pablo ang sa church. Pablo ko sa iya nga ginasulti di siya chapter 1 verse number 6 as well. Nga kung naon ng God nga pagtulunan mo na ginaingon verse number ang na ilan tungod sa mga bag nga mga pagtulunan wan nagkasungi ang ginawal. So nun karon doon na pagtulunan nga ilatag mo the kingdom of God atong mabasa yan verse number 3 akin kung di dili kamta saging harian sa Diyos. Nga nung lamang ibang hini, ora doon nga plik. Huwag na inoon Bradlet, akini nga mga tulunan.
0: Mismo ni gito. Ano, Phil? Eh, di man ko to ang mga kabul. Kata na ginawalin sa panahon ni Mark sa plik. Kaya may ang ilahamang good nga. Dua-dua pagka kingdom of ego nga lahi nga okay. Kaya lang, Phil. Gas to God. Oh, damn. Number one, verse number 15. The time. Fulfill the kingdom of God is at hand. Repent ye and sa ni ginis. So, diha sa Peter, read later na mulong ginis gina. Then after that was put in prison, Jesus has preached to the Galilee, preaching the gospel of the kingdom. Kani gospel of lahi sa
1: so. So, kini mo, maayo mangita o mga kinanggitong mga malag yung ipa nga dagang ginawali ni from Jesus began to preach, say, of heaven is placed sa kingdom niya si Pablo sa preach about justification by faith. Ang tabred sa mga nanggito, lahi ba ay ang wali ni Pablo kay pagtulunan doon ang ebanghilyo. Lahi ilahim. So muna nga, ebanghilyo nga ginawali no, ay nga ginawali no. Kay para ang ebanghilyo nga ginawali ni Kristo, para ito mga niya kinay Pablo, para kung imong tanahon kung kaya ang mga pagtulunan pag ay. Ang mahita po, brad, pagtulunan, di ako na dektore. Wala gina ka.
0: Kungi, wala
1: ka sa pan. Komentary. Ito nga ba yun? Kita to the extreme. Pao, pang gusto ka mga sa palahupol. Sa papiliyon ka sa nga. Why nung da? So mo sa na, papiliyon ka nga. Mula gina, ilamag yung claim lalit nga. Lako no, ang ibang hilidong jamu niya kang. So kung yun, wala. Man.
0: Wala na ka.
1: Okay. So ang nahitabo, they are kentari. Bulag.
0: Bulag. Siguro mo
1: sa audio sa hindi mo ba nga lahi ang audience sa ilahang ginawa nga they are the same wala nga na audio sama na ito sa langhilyo ipatunglo siya apa ni kung lahi ang ginawa ni Pablo nga ebanghilyo so mo lang nga kung imong tanahon wala gina sila nagka sumpake ang nahitabo hinoon they are complementary so pag prove nga ang ginawali ni Pablo iyang ikutlo ang ginasulti ni Kristo.
0: Mauro ko gyapon nga kay wa magilain meaning gospel bitin. Ang gospel is the death, burial and the resurrection of our Lord Jesus Christ una mabitin ang sa John chapter 3 verse number 3 to hantud sa tapusan niya mga verses ni ana. Si Ginoo Jesus Kristo naga sangyaw ngadto ni Nicodemus. Di ba? Nga, mutuo ka sa maluluwas. Sa verse number 16, mabita na diha ang common nga verse. Eh? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, kana nga mga gospel, maupo na ang giwali ni Apostle Pablo. Mabita na, wala gi kalainan ni ana nga kanang gospel man sila lang gid ang nagsab-usab ni ana tungod kay dua-dua ulang ka sa mga pulong lagi kaya kana gospel of the kingdom gospel of

0: kanang the gas. Gentiles.
1: Ang ilang mga nabalit, kanang kita wag nila gospel of the kingdom of kining gospel of grace. Mm. So mo mong yun na ilang ipalutaw bradlet, mo lagi na nga ilag yung ipatuo nga doon nagi duha nga ebanghelyo. So kung imong tanahon, walay duha ka ebanghelyo. O sarag yun ang ebanghelyo. Mm. Mo tanang nga kung imong tanahon, ang ebanghelyo, mismo di mismo si Apostle Paul nagatudlo diha sa 1 Corinthians chapter 1 to 3 mismo ang ebanghelyo nga iyang ginawali nga kamo na nga luwas sa usang paagi nga si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw, sumala sa kasulatan. So kung imong tanaw kung kana nga ebanghelyo, kana mo itinuod nga ebanghelyo. Si Apostle Pablo nagasulti lang sa gitudlo ni Kristo. So wala kung imong sumpa, imo lang ayo na sila. Ida sila nag mararag kining Jose Iberwil og kining eleksyon. Kung imo lang sabungon, di gid sila magsabong. Kung imong tanawon na diya sa Biblia, wa gid na sila nagkasumpake. Ang nagasumpake lang ang mga pagtulunan kining gitawag na tuog
0: Arminianism o kwan.
1: Oh, kining Calvinism. So ang theology lang sa mga tao nga nagatudlo ilang gibira into hyper, mao ta nga hyper Calvinist, kining ari po ka sa Arminianism, kinahanggigug po ka mo works para ka maluwas. So kung imong tanahon, mismo kinilingdaan ng salvation sa election o sobero, luwa man na sila nagkaaway. Mismo gali ang kumingin ka gusto ebero election, kanatanan na agyo na sa Biblia. So wala agyo na sila nagkasumpake. Pero himuong dako kayong isyo sa mga gitawag o mga chiludyan aron ingnon nga sila maayo. Sila tuhuan. So mo na nga kung imong tanahon kini nga hyper dispensation nga ilag yung gipalutaw nga ang applicable gyud nga ebanghelyo, ang ebanghelyo gyud ni Apostle Pablo, wala ba na siya naga sumpa sa ginawali ni Kristo? Sila ra gyud nagamagama niya ni Bradlet.
0: Sila ra gyud niya mismo si Apostle Pablo, si Apostle Pedro nagkapariha ra gyud na sila og gospel. Diyan sa Acts chapter 15, verse number 8, ito magsugod sa verse number 7, ito na yung basahon para makakunta sa mga context na yun. Verse number 7, and when there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, men and brethren, you know not how that a good while ago God made a choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel. Diyan ang pulong of the gospel, the word of the gospel, and believe. And God which knoweth the hearts bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as He did unto us. So, sabot ni Pedro, kay siya Hudiyo man, yun siya nga, even as did unto us, verse number 9, and put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. So, wala gyoy kalainan, Brother Peter. Now, therefore, why we tempt God put yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear. But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they. Kaluwas ta sila usab. Mao na pagkapamulong nga, Brother Peter.
1: Ang kaluwasan sa Hudiyo, sa Intel,
0: pariyara.
1: So, gano'n man, atumang daka, tagaan o dako kayo nga gintawag o kining mga pagtulunan nga lahi ang kalawasan sa Hudiyo, lahi ang kalawasan sa Hintil nga ginaingo diyan ni Apostle Peter nga silang tanan ang Hudiyo o Hintil nangaluwas man sila diya sa pagtuo. Na mga kining mga pagtulunan ilabang ipa Dr. Bradlet nga ang Old Testament naluwas pinagi sa Balaod.
0: Balaod. Kinsa ginaluwas
1: mo? Kinsa may naluwas sa Balaod diya sa New, sa Old Testament. Kay mismo si Abraham He was justified by faith. So mismo this mo diri si sa Acts chapter 15 mismo si Apostle Peter naga-confirm nga ang Hudiyo o ang Hintil wala nay kalainan diha sa kaluwasan. Sa kaluwasan wala kalainan kay ang kaluwasan si Kristo man. So kung moingon ka nga lahi ang kaluwasan sa Old Testament, lahi pa ang kaluwasan sa New Testament, nan karon muna ang ilang pagtulunan.
0: Muna ilahang ginamagama ang pagtulunan. Pero sa Biblia, dili ginamaw. Walagi kalainan yan.

0: yang this name gospel. Ya, grasya ra gyud ang kaluwasan ni Peter. Dili ginahanglan yung buhatan na pay balaod sa Old Testament, balaod plus sana pagbuhat sa balaod, grasya niya pagbuhat sa balaod. Wala. Kay mismo ang mga katubang full fathers ba?
1: Wala sila katuman.
0: Wala gani sila katuman sa kasuguan. Lagi na, kinsa may makatuman, ako na, gilansangan naman na ni Apostle Pablo dia sa Book of Galatians, Brother Peter, no? Na, wala gi matarong pinaagi sa balaod, Galatians chapter 2, at may basahon kayo na may uban na nga, assume ta nga, nakabalo, niya, wala, ito ka, basa sa puno sa Ginoo, Galatians chapter 2. Kaya mo lagi na, nga, balaod daw sa Old Testament. Sa verse number Galatians chapter 2 verse number 16 tama sugod, knowing that a man is not justified by the works of the law but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Verse number 26, dito sa verse number 17. But if we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners. Is therefore Christ the minister of sin? God forbid. So, ang mga habil Peter nga kining gi sulti ni Apostle Pablo nga kaning ang balaod walay mahimong namatarong pinagi sa pagbuhat sa mga balaod. Kay mao lagi na mismo ang mga Old Testament nga mga katauhan wala gyoy nakatuman sa balaod. Mismo si Abraham sa Romans chapter 4 ingon ni Apostle Pablo nga na-justified nga nahimong matarong sa verse number 6 sa Galatians chapter 3 verse number 6, even as Abraham believed God and it was counted to him for righteousness. So kala makita na to nga dili sa pagbuhat sa balaod, Brother Peter.
1: Mauta na nga kung yung matarong niya sa Acts chapter 15 Bradlet kay dunay panag-away diya sa Jerusalem sa mga Hudiyo o sa Intil. Kay gusto sa mga Hudiyo diya sa Acts chapter 15 verse number 1 nga ang gusto sa mga Hudiyo nga ipatuloy usab ang mga Hintil. Kay doon na may nagbingkil man sila, brother. Kay kailangan yun ipatuloy ang mga Hintil. Kay diya sa Acts chapter 15 verse number 1, and certain men which came down from Judea taught that the brethren, he said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. So doon na may nanggiawan na, brother. Kailangan yun ipatuloy ang mga Hintil. So, more lagi na, kung imong tanawon, Bradlet, diya sa Biblia, mismo ang pagwali ni Apostle Peter, gi-confirm sa pagwali ni Apostle Pablo. So, wala gyoy kalainan, labi na sa kaluwasan, wala gyoy mamatarong diha sa pagtuman sa balaod. Mismo ang Old Testament, ng mga katawan sa Diyos, wala man sila namatarong diha sa binuhatan. Namatarong man sila diha sa pagtuo. Sumusab na, Ron. So muna, kung mayroon tayo nata sa church age, mismo Old Testament, they are saved by grace gihapon. Kay bisan pag na sila'y balaod, diha sa Old Testament, wala man sila nangaluwas sa balaod. Kundi nagsulti lang nga ang balaod, sila nakasala. Mauta na nga, kung imutanawan diya sa Romans chapter 3, nga ang balaod mo'y school master. So dili gyud Romans chapter 3 nga ang balaod mao'y school master. So dili gyud

0: Kini rubas iya kyung gi binalik balik nga wak gi mamatarong dia sa balaod. He redeem us from the law. Sumamang gini ang nagta sa Ginoo gikan sa balaod ni Moses kay buk kayo to an kung imong tat ang balaod it is only as there. Dis ang makanahibaw nga ikaw nakasa. Wala na los ba? Wala.
1: Wala.
0: So mo na nga na mataro ako iya kang Christ. Ang ginawali ni Christ ginawali ni Pusul so sama so wala gito sila so ni sila ilang mag yung kinigit mo lagi na ginawa ay no di gina siya himuong dang kay misinta nga karono so sila gina lagi doon na nai nga luwas nga hintel doon na po yung mga audio so doon na nai panagsagol ng mga tao so lalain og mga gigikanan ang kung ari ka sa mga audio balaod man gito ila nga kinahanglan gyud nga by the law of Moses wala gingon dia sa Acts chapter 15 nga by the manner law of Moses so man nga wala na kalainan sa Jew and Greek pinaag kung dia sa kaluwasan so wala na kalainan so mo na nga kini nga mga pagtulunan nga hyper dispensation nga ilag yung gi bahin-bahin ang mga kapanahunan nga lahi gyud ang kaluwasan sa old ug sa new. So manahog ni noon nga ang kaluwasan sa Old Testament nahog ni noon nga balaod.
1: Mo na ilahang pagsabot niya na pero ang pulos sa Ginoo dili na may moy gisulti. So sa kanang pulling gospel repeated mo man ilahang ipan. Asa man di Apostol Pablo nagakuha sa maong gospel. Okay, mom na yun lang lahi na pud ka ang gospel ni Apostol Pablo. Sa Galatians chapter 1 verse number 11 to 12 atong basahon. Asa man gid ni siya nagkuha og gospel si Apostol Pablo. Verse number 11, but I certify you brethren that the gospel which was preached of me is not after man. Verse number 12, for I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. So, kini gospel niya, giwali ni Apostle Pablo repeated, gikan ni Cristo. So, na, lahi na po ng gospel ni Apostle Pablo, gama-gama din siya, giyaha.
0: Mula kita, kung lahi man ang banghilyo ni Pablo, naigo siya sa iyang ginasuwat diya sa Galacian. Another gospel. So muna nga, ang pagwali ni Pablo sa Ebanghelyo, gikan ra usab ni Kristo. So muna nga, dili ni siya binot-buhat nga kinimanggong nga mga pagtulong bradet nga sila mismo nagatudlo nga ang applicable ragid kuno nga mga libro sa atong kapanahonan katulog yung mga libro nga ginasulat ni Apostol Pablo. Mamalay lang claim Bradlet nga dili na gito applicable ubang mga libro kay katong nga mga libro diya sa Biblia para gitunod sa audio. So ang applicable karon sa mga hintel maura ang mga sinulat ni Pablo.
1: So ato pa kurap ilang Bible.
0: Ah, maura diha.
1: Kay, so no, kulang man.
0: Oo.
1: Oh. Di man sila magamit itong sa Old Testament o sa Juan, Mateo o sa Gospel kay ari ra sa punin pisul ra.
0: Oh, mo gani.
1: Ato pa kurap ilang Biblia. Oh. So mo na kurap ilang doktrina.
0: Ah, mo na diha.
1: Mo na diha.
0: So mo na nga dili lagi na ginamagaba ni Pablo ang pagwali niya sa Ebanghelyo kun dili gikan ni siya mismo kang Kristo. So wala gyud nagawag yun nagwali si Pablo lahi nga Ebanghelyo. So gani lang mayo mo gani sa mga terms pa dito, pulling gospel, gospel of grace. So, wala gina kung imong tanahon ang pagwali sa Ebanghelyo, simple lang yun kayo. Apan himo yung komplikado, aron madani ang mga tao nga bago nila, maayo kay sila mo explain, apan ang kamatuuran, lahi na hinoon nga pagtulunan. So, muna nga, ang Ebanghelyo nga ginawali ni Pablo, diya, sa mga kasimbanan nga iya nagian maro sab ang Ebanghelyo nga ginawali ni Kristo. So wag ito siya ay kalainan. So there is only one gospel. Sama sa ilang ginasulti nga duha Ebanghelyo, wa gyud na nahimo nga duha ang Ebanghelyo. Kung duha man ang Ebanghelyo, that is another gospel.
1: Another gospel. So gama-gama lain gospel hinoon. So bisa na mga apostolis Brother Peter ni approve sa kanang kang Paul's gospel Brother Peter.

0: confirm.
1: Confirm nila. Muna sa Galatians chapter 2, 7 to 9. But contrariwise, when they saw that the gospel of the circumcision was committed to me, kasi Apostle Paul, may kag-ask him, the gospel of the circumcision was unto Peter. So siya lang, minister siya to the Gentiles, nga o iyahang audience si Apostle Pablo, unto me, itong mga uncircumcision, mga Gentiles, as the gospel of the circumcision was unto Peter. So ilan mo kung pakadakon, Brother Peter? Ilan pakadakon ang award ba? Kana mga pamulo nga ba ilang
0: circumcision kining circumcision
1: so lahi ligit lahi hinon dili gyud mao gina dili lahi nga gospel lahi ang audience mo is as pareha ra mo nga gospel Brother Peter
0: wala gi kalairan kay kini mo
1: ang libugon mo gyud ila
0: mo lagi ang uncircumcision badlet mo ni kini mga hintil
1: mo hintil
0: ang circumcision ako to mga Diyo. Kay mabuti na nga sa ila nga balaod ni Moses nga kinanang gyud ang usa ka bata nga ipanganak within 8 days kinanang gyud siya mapatuli. Kay mo pala balaod ni Moses. So kitang mga hintil ginatawag man og uncircumcised. Pero dili po sabot nga uncircumcised ta na circumcised ta diha ni Kristo. So mo lang nga namatarong ang usa ka hintil diha ni Kristo. So mo lang nga kung imong tanawon diha mangingon diha sa Galatians chapter 2, verse number 6, og 7, nga circumcision was unto Peter. Tungod kay ang audience nga ginawali ni Peter, ang mga Hudiyo man ang iyang ginawalihan. So, mawala na nga mismo, mawala na, kung imong tanawon Bradlet, diya sa mga panagwali ni Peter o Jesus Christ, ay ang audience, ang mga more on Joe. Sumuna nga dunay mga ginatawag na Kingdom of God tungod kay ang iyang audience lahi man. So kung ari po ka ni Apostle Pablo, lahi po na iyang audience. So mauta na si Apostle Pablo, gitawag sa special apostle to the Gentiles tungod kay ang iyang mission, mauman ang mga uncircumcised, ang mga hintil.
1: So, dili lahi ng gaspin, lahi lang mga dili, klase sa tao.
0: Usara ang ebanghilyo lagi.
1: Usara ang ebanghilyo.
0: Di may tabo nga duha.
1: Duha ulo.
0: Di pwede duhaon, usa ra gyud ang ebanghelyo. Muna, klaro kaayo nga ang ebanghelyo, usa ra gyud. Dili pwede duha, Bradlet.
1: Dili gyud pwede. Kaya usa ra man gyud ang paagi sa kaluwasan, Brad Peter. Mabitin na yun sa Ginoong Jesus Christo, I am the way, the truth, and the life. No man come into me, unto the Father, but by me. So wala may lain. So pa may mo pa man ang daghanon nga gospel. Tinood nga ang gospel to the Jew first. Sa Romans chapter 1, verse number 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power, yun sa Apostle Pablo, it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For there is the righteousness of God revealed from faith to faith. So it is written. So, wala gyud makita na to diha nga, kalain-lain sila o, agas Velvet Peter. Laing mga tao, laing klase sa mga tao ang ilahang giwalihan.
0: So before tamo padayon sa ato ang discussion, so mga paminaw sa tao usa ka awit entitled Each One Bring One.

0: pour le temps soir et regarder na dit que à droite eh aussi on s'appelle so gabino so medio cap après de exercice ça peut l'être dans la tang mora ugma pero bisa mena ding ba so pada so according to the wisdom to he hat unto you number 16 toy kalainan nga ebanghelyo ginawa ni apostle Pablo og ni apostle Peter hinon gi ref gi word ang kang yung beloved Paul so mana balet wala gyoy panagsung ang ilahanga so pagdai nga audience lanay na ang mga termino lang ipanggamit they are the same
1: spell so lain-lain lang siguro mga katuhan niya gipangwalihan pero maurag niya maayong balita Brad Pitt kay amin mo si Apostle Pitt ihang mensahe nga to siya ihang ginawa ito na box mabasa chapter number what truth God is no purity right number Lord of verse 42 he commanded us to unto this spit testify that he which God to be the judge of verse number 40 all him who survived in him sin remission ang yang inawalis to Brother Peter Apostle Paul Apostle Peter pero nga diligin na nga gospel number 1 moreover brethren I declare unto you the gospel which I preach unto you which also in any stand in community unless you believe in vain 3 for I also received Christ since he was cured so walay kalainan na mayong balita ni Apostle Peter nga si Christ by faith kapos mga sala ay kalainan na
0: ngayon sa pagwala ni Pablo Diaz sa chapter 5 is ang Helio. Ano kayo ngayon diya sa 10, 1, 2, 4? Ang ibang Helio died for our sins. So,
1: pas.
0: Hero, the third. So, kins man, Pablo.
1: Jesus.
0: Ay, Pablo. Si kayo ang wali. Kung ano man, yan nga do, yan man yun ang gito. Huwag. Wala hibo badlet nga duhay ibang narayo. Then, gospel proclaimed throughout the book of Acts mong Apostle Pablo. I think, gospel ka na.
1: So, unsa kayo maka tag eternal life, Brad Pitt?
0: Mau na ang imutan kung eternal na agay gina ni Kristo. So, wag yung pagi tao makangko nila binasa sa pagtuman o mo si Apostle iyang gisamarize maluwas diyan sa pag-uho mo nga dili lagi gina Harvard Let nga mo lagi na lahi daw ang kwasan sa testament kay kina ang ilang karatuan manggit kuno sa asa man dapitang mo lagi na kung imong tanawon diya Corinthians Padlet, gisamarize ni noon ang ginawalin lo. Tos, unsa sik. So wala gilain. Kay kung mong duhaon ang ibanghilyo, sa niya na, gospel.
1: Another gospel. Na, muna ipatong lo na hino. So kanang mga magwali o galilain nga gospel, tinong there. It's both thoughts and faith. So wala kalainan, malagin na sa unsa man nga paakit na nakaangkon o kanang sa unsa na ito na pinagisagtuo ba bitin. Kay unsa man ang wali si Christ, John 3:16. Gasulaon bigyan to server ni sulti gyud niya na. So hindi mo kay ang si Muman sa 33:3 bitan ang ginan diha nga you must be again ka nga matawal spiritual mo Jesus Kristo. Fresh but him in him but because to kakana niya si Kamli nga
0: si Kristo
1: mao
0: mismo ang pinagaon Jesus brele brele and come but is death and life. That sent so imong balaon bang kakaro diha ba he that believe that Paul and Jesus Christ think that alone ang ginawali lang
1: sa 6 verse Jesus Christ verily verily say unto you he klaro kaya ginawali ko maluwas sa giwali

0: Pablo, sa uni
1: Romans verse ng Bible, therefore being justified by faith, Lord.
2: Pablo, justification by faith. Kiling sa mga. So, ang wali o ginawa Pablo, ang tanan nga wali sa kalusan, pinagyod sa mayroon, nagatulit sa tarong ikan, may pinakakon, may kaog kaluwa. Ito mas to, verse 8. Pagto, ngon, hindi lini sa Diyos. Di mga bu, pero walay ta, si Garbo. Mga balit, Jesus Christ, Paul, di a, it's a vision, ay, ay, wala nga, wala'y kalainan let, kasungi, wali ni Kristo, Pablo, nga ang luwas, pinayod sa pagtuo, atong Ginoo, Jesus, bayon-bayon ang mga kapanahunan, nga sa din ko yung tanahon, na hug ni nun, balit nga, dahil lain ay noon, ang kaluwasan.
0: Lain na yun.
2: Mga lain-lain ay noon. Sumo na nga, kung yung tanahon, mismo ang ginawali nila, managsama man yun, wala magkikalainan. Sumo na nga, ang ginawali ni Apostol Pablo, mismo ang iyang ginawali, Bradlet, si Kristo. So si Kristo nagawali, tungkol kay wala pa man si, nagawali siya sa mga Hudiyo, tungkol kay wala pa man siya namatay. Wala pa man naula ang iyang kagulingon. Sa diha nga siya namatay, maoto ang ginawali ni Pablo nga ang tao makaangkon sa ebanghelyo nga makaangkon sa san. So ang ginawala ni Apostol Pablo sa Kristo. So wala na lain. So mismo diya sa Galatians, kanang kung imo tanang Galatians sa tema ng Galatians, maka nang kuan man gina si Kristo may ang ato ang God is our justifier. Kining Galatians, kung alibo ka sa Romans, He redeem us from the law. So wala gyoy taong maluwas pinagi sa pagtuman sa balaod. Diya sa pag-abot sa Galatian nga ginasulat ni Pablo, Apostol Pablo, nga ang tao mamatarong pinaagi sa pagtuo. So wala nagilain nga ebanghelyo nga ang tao maluwas pinaagi na gyud ni Kristo.
0: Wala nagilain kay maligi na dili pwede nimo butangan o balaod kay ang Biblia nagklaro naman ni Ana Balbiten. Duha ra man gyud ang padulungan ginani pagtuo Balbiten. Gingon sa Romans chapter 11 verse number 6, gingon sa Apostle Pablo, and it by grace then it is no more of works, otherwise grace is no more grace, but it be in works then it is no more grace, otherwise work is no more work. So klaro kayo nga duha lang yun ang paingnan, kung grasya mangaling dili sa mga buhat nga gilinsangan naman sa Episo kapitulo 2 versikulo 8 og 9 bibed pit nga tungod sa grasya, kamo nang aluwas, pinagi sa pagtuo. So, klaro kayo nga dili gyud pinagi sa balaod ni pinagi sa binuhatan ni unsa pa nga mga pamaagi bad Peter nga maluwas ang tao. Kay grasya mo nga, grasya gani. Nabalay, grasya gyud nga imo bang haguan bad Peter?
2: So, ang grasya dili gyud ni mga buhatan kay wakay buhaton. Para na kay grasya. So, dunay tao nga naghago.
0: Naghago para
2: dunay tao nga nagbuhat. Mabuta na nga, kining grasya badit, nga imong pakapinan o buhat, dili na ginagrasya. Dili na grasya. Ang buhat po, kung imo pong sagulang grasya, dili na po na siya buhat. So, muna nga, kung imong tanahon, diha, nahimor, nahimor, badit nga, ang kining nga mga, kining imong ang ginabasa, kanina mga text nga, mao na ang uban, may yun na nga, ang kalosan pagtuo. So mo na nga, ang ilahang nga, pagkambalit nga, sagulan yung buhat, apakapilang yung buhat, so mo na nga, dili na siya lagi grasya. Kaya ang grasya, unmerited favor. So wala kay gibuhat, ana, kung may yung tagkalawasan, di ba tangayan luwaso? Kinsa man ta luwaso, kadako kayo na itong makasasala. So nakaambit lang ta sa grasya. So unmerited favor nga sa din wala na kay gibuhat, ang imo na lang igo lang ka mudawat. So kadinot ba ng grasya dito nga kanang birthday nimo nga tagaan ka og usang gusto nga mayon pa birthday man nimo ron, ako ka tagaan og gift usab nimo ang gusto sa man house and lot,
0: house and lot,
2: oh usab mo gusto sa man 1 billion og tinuod maglina. Wala kay buhaton.
0: Wala kay buhaton.
2: So kay buhaton mo, grasya man.
0: Grasya.
2: So mo sabda ang kaluwasan. Ang kaluwasan, wala kay buhaton. Ang imuhan, tuhuan, dawaton. Kung unsang isulti sa iyang pulong. So mo na nga, Paul's teaching on the law, kung imuhan mong tanawang Bradlet, nga diya sa

0: Romans chapter 3, verse number 20, dia atau mabasa no, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. So mo na nga mo na gitudlo ni Apostle Pablo nga wa gyoy mamatarong diha sa pagtuman sa balaod. Pagtuman mo balaod, kumain kag no entry, may tuman ka, na matarong di ka na.
1: Wa gyud matarong malbit ni. Di man sa mayon tao balaod nga ang gingon sa Bible nga perfection man ang gusto sa Ginoo.
0: Sipiat ka sa usa, sipiat man ka sa tanan.
1: Dili ka mamakak, hagbay, daghan ang pamakak, balpit.
0: Kumihinta ko kaning pagka...
1: Dili ka mo patay, hagbay, daghan, kalagot niya. Ngayon sa Bible nga, naglagot ka, sa marami mong ipatay.
0: Kanalang natin pa ngayon, balpit, kanatong panahuna, bisan og wala pa naman na gibuhat, nga pagpatay, nakapatay na kasi muna muna. Wala pa ka kapamakak. Ang imo nga una na makak na. So mo na nga wa gyoy tao nga matarong diya sa balaod. Mao na gingon diya sa Romans chapter 3 verse number 20 nga ang balaod pagpahibaw lang nga ikaw nakasala.
1: Sala.
0: Ano nakibaw man ka nga sayop ang mosodog no intre.
1: Na may markang no intre.
0: Ano nakibaw man ka nga
1: balaod man.
0: Stop na. Tungod kay naay traffic light. So kada siya nakipahibaw lang na dili mo baton kay busog mo imo na baton nakasala ka. Tumo na nga mo lang balaod. Wagi mo matarong diha sa pagtuman sa balaod. Mismo ang mga Hudiyo sa una nagtuman sa mga balaod ni Moses. Natuman magod nila ang tanan. Wala. Sila tanan na nga pakyas. Sumoto nga ang kaluwasan gikahatag sa tanan pinaagi ni Kristo para kita mamatarong diha kaniya. So wala gyoy. Wala umingin tawag kaluwasan bradlet pinaagi sa balaod, pagtuman sa balaod. Pila man ka balaod. Imong buhaton aron ka maluwas.
1: Apod yung pila ka balaod.
0: Oh, wala pud butang pila ka balaod. So walay absolute.
1: Wala.
0: So kung gusto ka sa kaluwasan nga absolute, klaro kayo mingon si Kristo kay si bisan kinsa nga mutuo kaniya dili na gyud malaglag. Apan aduna nay kinabuhi walay katapusan. Walay absolute. Nga dili ka kinahanglan nga kumintag balaod pila man ka maayong binot atong buhaton. Walay specific. Kung may tawag hangtod pud ka rusa, wala pod. So muna nga ang kaluwasan gikahatag nga absolute nga di gyud pwede usbon. So ang kaluwasan nga gikahatag ni Kristo nga di gyud pwede usbon ang pagtuo sa iyang kamatayon.
1: Oo, oh, nagina. Tama na yung lain balpit mami nila nga ang pagiro ako ninyo kaya pinag-respecto sa iyon na ako dahil ang kaluwasan. Hindi mo na nahimong sa iyon kung malagi na nga nahimong ng sa iyon tungod kay si Ginoong Hesus maoy nagbuhat niya anak kay o kita kinsa may makabuhat niya anak nga wag man tay kapaghambog nga mga maayong buhat ingon is Biblia nga ang atong mga pagkamatarong tanan natong pagkamatarong hugaw nga trapo at ubangan sa Ginoo. Unsa may panghambog nimo nang simba kag Domingo? Kana mo ampo ka kada adlaw. Hugaw nga trapo na ubangan sa Ginoo. Kana mo unsa may panghambog nga mayo ka sa muslingan, naghatag ka sa mga muslingan. Mga hugaw ra nga at trapo at ubangan sa Ginoo naman ang gusto sa Ginoo perfection. Mo kinsa may mong perfecto mo bitan gingon sa Romans chapter 5 verse number 8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya nakita pa si Ginoong kaya na to, o nga nung one hip pa man ang Ginoo.
0: Wala yung absolute.
1: Oo, oh, muna.
0: Nga si Kristo namatay, kaya kita makasasala. So muna pagtulong na diligid pwede mausap. So mausapan ang tao sa mga gitawag o mga pangunahuna, apan ang kaluwasan badlet, diligid na siya mausap. Gikan sa Genesis hangtod sa katapusang tao sa kalibutan kay mismo sa mingin tao revelation kaning tribulation mingin sila nga mulahotay ka di mulahotay ka almost daily gihapon lagi kay mismo sa tribulation ng kaluwasan by faith gihapon. So walay kalainan sa old sa new sa mismo sa tribulation ang kaluwasan grasya ra gyud gihapon
1: grasya ra gyud tanan.
0: So daily nga mulahot sa altas tribulation kay lahi na mapun ang dispensation kinahanglan gyud nga mulahotay ka. Di ka magpamarka sa Marcas Antikristo aron kaluwas dili gihapon kay ang kaluwas grasya gud gihapon. So ang tanan nga nagdagan diha sa mga katawhan sa Ginoo gikan sa ni Adanong Iba hangto sa kasubang tao tungod ra gihapon sa grasya. So mo na nga kung imong tanahon ang kinimugod nga mga pagtulon badlet nga ilag yung ipa lutaw man gud kining hyper dispensation ng mga pagtulon ilag yung ipalutaw nga ang kaluwasan lagi pinaagi sa binuhatan. Binuhatan lagi po ang ilang kuan badlet kay managlahi man ang kapanahunan, mo na nga managlahi po ang ilang kaluwasan. So mo na nga kung imong tanahon kung managlahi man gali ang kaluwasan, mismo si Apostol Pablo ang iyang ginawalay si Kristo. So ang ginawalay po ni Kristo, ang tao mamatarong pinaagi sa pagtuo. So muna nga wala gyoy kalainan. So ang punto ni Ana Badlet nga dunay hingpit og sakto nga pamaagi sa kaluwasan. Nga dili gyud nimo pwede usbon og dili pud nimo na pwede apaga gubon. Kay klaro kay kung may kag pinaagi sa mga binuhatan, imong ipanghambog nga buutan ka, imong ipanghambog nga maayo ka sa imong isikatao, apan ang Biblia nagasulti aron walay tao nga makapasigarbo. Kay kung imo lang ipasigarbo ang imong mayong binuhatan diha sa ubang mga tao, nahug na nga ikaw sa man hambog hero.
1: Giro ka. Sa po yung mga lagi panghambog kung ato sa Ginoo. Kung ano sa tao, makapanghambog ka.
0: Sa ato bang sa Ginoo?
1: Sa Ginoo, sa tanan, titang tanan. Masala, wala ikapanghambog nga ito. Ito bang sa Ginoo, bitan lang sa Ephesians 2:8-9, sa verse 9, ano, nga, not by works, lest any man should boast. Makapanghambog mo ka. Wala nga, dili, good. So, why do something Paul change Christian? Nga, Christian, Pablo, nagsulat lang siya ang mga libro, Brother Peter. Siguro, tungod sa iyang mga paggamit sa Ginoo kaniya ba? Pagka sa New Testament, nga pagwali sa mayong balita sa mga lugar niya, diin siya gibutang, gipawali sa Ginoo. Daghan siya mga nasulat nga mga libro ngadto sa mga kasimbahanan. Niya, his letters contain detailed theology. Niya, mga detalye kayo.
0: Hanay.
1: Hanay. Pag mabit ito sa gospel nga, na-summarize niya, di ba? The death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ sa 1 Corinthians chapter 15:1-4. Niya, he focused on Gentiles' missions. So, na dito sa mga hintil. He emphasizes grace over the Messiah. So, maano niya, kung imugin ang basahon ng mga libro sa Roma, Galacia, Episo, diha nga mga libro, giklaro gina ni Apostol Pablo nga pinagigid sa grasya, diligid sa balabalaod, pagsuntuman sa mga kablauran, balpit.
0: So, manano, so, before ta mong palayan, balit, no, break sa tao, entitled The Final Word.

0: Okay, para la interpretación.
1: Shining bright with God's love. This is 106.9 FM, Landmark Radio. Remove not the ancient landmark. The Whole Zone, 106.9 FM.
0: Okay, para la interno. So, ato na i-greet din no, sa online na to si Ma'am Ann Sagusay diha sa Baclayon, kao ba ni Brad John, Brad? Mayong gabi niya, Brad. O ginsap ni Pastor Johnny Batoy. Pastor, mayong gabi. So, pwede interpret ito. So, as a conclusion sa itong discussion karon regarding sa kinikitawag Pauline Gospel, Paul proclaimed the same crucified and risen Christ as the other apostles. So, giproclaim no, ni Apostle Pablo ang paglansang ni Kristo nga sa diin ang ginawalay sa mga apostoles mo sa ginawali ni Apostle Pablo. So wala gyoy kalainan ang pagwali ni Apostle Pablo og sa mga ubang mga apostoles. So his gospel was recognized by Peter, James, and John. So wala gyoy panagsungi balet kunili gi-recognize ang pagwali ni Apostle Pablo.
2: So he is emphasis on justification by faith explains how Christ's saving work is applied to believers. Sige, klaro yun gini Apostle Pablo nga kita na matarong pinagi sa pagtuo. Differences between Jesus' earthly ministry and Paul's leadership reflect differences in historical context, audience, and purpose rather than contradictory messages. Malagi na nga dili in town sa mensahe sa maayong balita ang kanabang nagkalain-lain Brad Peter. Siguro kalain-lain ang audience. Malo itong tanggiingon bitaw nga sa historical context, audience, purpose. Muna nga, diha na kalain-lain. Muna nga, dili sa gospel. Kaya wag ilain nga gospel lagi. Wala ilain nga gospel nga ginawali niya Apostle Pablo o kang Ginoong Hesus Kristo mismo sa mga apostolis. Wala ilain nga gospel, Brad Pitt.
0: So mo na nga, ang ebanghelyo, kung ato lang i-summarize, Brad Pitt, usara yun. Wala nag-ilaing ebanghelyo nga ilahang ginawali. So karon sa itong mga naminaw no, nga unsa mag-

0: ang ebanghelyo, so ato na nasulti kanina nga ebanghelyo, ang maayong balita, mao nga, marabo, ang kinamang maayong balita nga, nindot ba? Na ako'y maayong balita. Di ba? Ang imo ang kasikasing murag, mamatag, mahukyab, usaman. So, usaman yung maayong balita. Si Kristo namatay, gilubong rabanhaw. So, mo na ang maayong balita nga ikaw makaangkon sa sakto nga kaluwasan. Kaluwasan nga grasya nga dili na buhatan. So, ang buhaton na lang sa usa ka tawo, dawaton. Ang gibuhat ni Kristo dito sa cross. So, mo na nga, wala gilain nga pamaagi badlit sa mismo sa atong mga tanang mga broadcast diha sa ato ang season no sa Anchor Radio nga ginawali nato dire ang kaluwasan pinaagi lang yun sa pagtuo ni Kristo. Grasya. So wala nagyoy lain nga pamaagi sa kaluwasan nga sa diin ang tao makaangkon ni ini. So mo na nga sa ato mga soking tikpem na nga kamo wala pa gyud naka angkon sa kaluwasan dawata si Kristo. Samtang dunapay panahon kay maabot ang panahon balit nga mapupos ang ato ang kandila apan subo palandungon nga wala pa kita nakasiguro kung asa paingon ang ato ang kalag. So ang Biblia balit nagasulti og nagaingon nga si bisan kinsa nga motuo ni Kristo makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Narakop siya. Tanpag unsa ka anindang giyatina, bisag unsa pa ka bisag unsa walay kalanda. Mismo sa imo, dili ka maluwas niya na. Mismo sa imo mga maayong binuhatan, dili ka maluwas. So, unsa magid ang kaluwasan badlet? Asa summary sa ato ang discussion regarding kining gitawag og kaluwasan nga sa diin ginawali ni Pablo o ginawali ni Kristo.
1: So, mao gina ang maayong balita, Brother Peter. So, before anang maayong balita, doon ay dautan nga balita. Tungod kay ang dautan nga mga balita, Brother Peter,
0: makasasala.
1: Ang tao makasasala. Unya, tungod sa pagkamakasala, kitang tanan, nagpadulong sa gitawag kamatayon. Roma Capitulo 6, versikulo 23 nga, ang bayad sa sala, kamatayon. Kamatayon dili lang kahit kining physical, kamatayon sa ato ang kalag nga itambog nga ito sa linaw nga naggadilaab nga kalayo. Asupri nga mga ikaduhang kamatayon kung giingon sa pinadayag, pagpadayag 21:8. So, kung mauna nga paagi nga ang tanan nakasala, ang tanan bayaran o kamatayon, kamatayon both physical and spiritual death, wala nagyay mahimo ang tao ni ana tungod kay di-declare na sa Biblia, condemn already. Muna ang dili maayong balita tungod kay gihukman ang daan. Manang wala kay buhaton para maimpirno ka tungod kay makasasala man ka. Ang giyon sa John chapter 3 verse number 18, he that believe it not is condemned already. So wala lain nga sulbad ni ana. Muna ang Ginoo nakakita sa dakong problema sa tao kuning sala nga di kaya na itong buhatan, hindi ito kayang bayaran, muna si Ginoong Hesus maoy naghimog paagi sa John chapter 3 verse number 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. So makaangkon kag kinabuhing walay katapusan, diha lamang kang Ginoong Hesus Kristo. Muna ang gitawag mayong balita, muna ang ginawali sa mga apostoles, maupod nga maabot na ang gikomisyon sa church. Muna naabot na ito karon Brother Peter, mano po na itong ginawali. Nga si Ginoong Hesus namatay, lulubanhaw, nga kung imong dawaton pinagis pagto, ikaw maluwas. So, muna ang gospel.
0: So, diya usap no sa last verse no, ng atong pagbasahon diya sa 1 John chapter 5, verse number 11. Nagyong there is 1 John chapter 5, verse number 13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God, so thou shalt have eternal life. So muna nga, kung yung tanong badlit, nga ang eternal life, ato lang makaplagan, diha sa ihang anak. Kinsa may anak sa Diyos, mao si Ginoong Hesus Kristo. So, daghang salamat no, sa inyo ang pagpapanaw niya. Tomorrow is Sunday, so

0: if you want to join or observe sa itong panimbaho, nata sa June 1, Huntanosa Street, Tutulan, Dawis, mag-start ang ito ang mga services sa ito ang Sunday School, 8:30 sa Kabuntagon, niya mag-start sa ito ang Divine Worship sa 9:30 sa Buntag. Kung yung sabi sa ito ang mga Young People's Program, mag-start sa 2:30 sa kahaponon, o yung sab sa evening service, mag-start sa 6 o'clock. O yung sab sa ito ang midweek service, sa adlaw ng Miyerkules, sa alas 6 sa kagabion. So, daghang salamat no, sa inyo ang pagpaminaw, o mayong gabi, o salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Plus. 106.9 FM. Helping you weather the storms of life. This is Landmark Radio 106.9 FM, Bohol.